Omazo sezi simafunika moyo yayi kubeza banja yayi chuma kaya chiani chiani zonse ndi moyo ndiye lamei ananguti zonse ndi moyo.

Anditu mene macheza na ndika kuona tu ngati muntu kuti weyo. Nimizo sezi ya makushitira zionji nika kuona ngati muntu. Kani ndiwe wote ere. Yai, ndi neso yai. Oi mbandadine Mr. Njenje ndika kuona ninga muntu.

Naye dali solne anati ndicho ndishiritseni kupempha machiritso kupempha kuchoka kumatenda osiyana siyana.

Iyayi ameneyo ndimbenjera kuti ndipanga bwanji kodi ine ndikungoesetsa ti maganyu maganyu omwewo venana ali m'maganyu anapeza poyambira koma ukanguti iyayi m'maganyu m'maganyu umanguthamangira basi kukayang'ana iyayi timowaiti tammapeketi toyerati tammabotoloti a pamene polephera koma ngati lidakhala ganyu lakuti yayi ukuchita ganyu mwanzeru a ulutsimutiso mwanzeru ukuchita ganyu moganizira kuti apapa ndikaponda apa ndikachita shonchi nkakabwera nayo kumeneko nzatere nzatere nzatere osati kuchita ganyu kwakuti ukungofuna lomwera a ngati ukufuna lomwera ndiye walephera koma ngati ukufuna poyambira nkutheka ndithu kuti zinthu zikhoza kudzasintha chifukwa chimene chimachitika masiku ano ganyu likumakhala lakuti yayi mpeze omwera mpeze lopondera yapo ndi yapo azikaterodwe awalephera ndiye kumati kodi nanga nditani anzangawa ine ndine wonkhalira maganyu kuti m'maganyumo muzichita mwanzeru m'maganyu mmene mukuchita omvera tu ndithu kuno ndiku radio Mosambiki tete tikutsutsana ndi nkhondo tikutsutsana ndi kuyambana tikutsutsana ndi mtopola ife nkhondo takana.

Wena amasangalala nawe pamene ukugwira ntchito. Ikafika nthawi yakudya zone nambwe kodi iwe ye kodi munthuyu mukumulongoloza pano nthawi yakudyayi pantchito paja mmansekerera tatereni tu ayi ayi ngati tikugwira ntchito ndi munthu tidzikumbukanso kuti yafuna kudya. Tikumbukenso kuti ameneyo ngati ine ndikumva njala iyeyonso akumva njala. Ndiye choncho ngati ine ndikusaka chakudya ndimuwerengenso. Makamaka ana ntchito m'makomo umu wena adakalembabe banang'onang'ono kumapeza kuti mwana nthawi ya ntchito amaona munthu ofunikira amaona kuti ayi ndi munthu tatamanga ukutatere tapita ukutatere chakudya chapsa akaambira amene anali pa mthunzi kuti kodi bwanji kuti ayi sunadatero tiye kuti ya wina adapita ukayang'ana ntchito wena adapeza m'mamawa wena adapeza masana amene anapeza m'mamawa ndi amene anamalizira kulandira ankaganiza kuti alandira zambiri ayi ndithu adalandira kuti mukupotoza nkhani yake siyi inali ina amatanthauza zina samatanthauza izi apapa ndithu taonetsani kachilungamo kanu ngati zina simumvetsetsa tafunsani kuti kodi apa amatanthauza chiyani nchifukwa chake pene amangwiritsitsa nkhani imodzi imene amvayo hayi motere motere muli mawo siyana-siyana wina ananena kuti adatenga anthu akhungu anthu osapenya anthu osapenya okwanira ndithu angapo ndiye adapita nawo kuti akasisite njovu wina aliyense malingana ndi mbali imene asisiteyo afotokoze kuti kodi njovu nchiyani ndi adapita nawo anthu aja anasisita amene anasisita miyendo ya njovu adati njovu nchitsinde cha mtengo chachikulu okay ndiye wena adasisita ndithu makutu a njovu tanene kuti njovu ndingati ndichiyani kodi pachichewa ndi chibulangeti chopindapinda chachikulu mukuona ndiye wena ndithu adasisita ichi kandi ngati chimulomo cha njovu akuti anjovu ndi chipayipi chachikulu aliyense malingana ndi pamene anali kusisita amanena dzina lake ndiye ukagwira mbali imodzi ukhoza kulakwitsa
ukoza kuona ngati kuti ukulondola koma pamene yayo kula kwitsa. Ndiye kani wosamaigwira mbali imodzi. Nchifuwa chake anzenga mirando amafuna kumva mbali zonse zonse. Takambani. Akaifotokoza nkhani ngati zoona zenizeni. Tamfunsani winayo. Ndipamene ino pamadzadziwika ano kuti nkhani mpaka ya apa imaenda bwino. Koma itafika yapa aindi tina kota. Ndipamene pamadzidziwika olakwa osati mwangu mva mbali imodzi nanunso mulakwitsa kuti mugamule nkhani imeneyo. Koma khalani wakumva mbali zonse. Imvani zonse mukaphera yapa kuti mutolecheni cheni kuti mudziwe zenizeni chifuwa chake anthu amatha zaka ndi zaka kuphunzira kuti kodi maphunziro amene vawosatha kumakhala kutolera. Ndi Radio Mosambiki tete. Ndi nyimbo.

0: ndachedza tina maivoni bukira chimbondi ali ntsuwa mkazi nkulusho ali ntsuwa kuthamangisa mvu tina kudyesa leka kuchipwaza ndokodzi kuna munthu nango ndi mumwene
1: Halo, bondia mbuya unezi cho.
0: Machibese didi, mwandidziwa. Ine mbo ndikudziwa nimbo tai.
1: Ngoza mugora mugoronga na pai digi ngaku. Swao, maneka diki.
0: De mbuya mati ndimo mbuya dika.
1: João maneka diki.
0: Ah mbuya diki. João maneka diki. Mukulongera papi.
1: Jolungira kuno bugira kumpadi kuno basi kwati kumpadi kuno.
0: Mpadi masie, muli masie imwe?
1: Masie so bairu.
0: Longani kuti ndiri chisa cha mpadi, mungalonga kuti ndiri munu pano pa mpadi pano kanonga muli masie umo. Tangwe chisa cha chiri sa ziuka maninge tangwe masie.
1: Na, ndiri bairu mpadi.
0: Ah, longani tepu kuti nsakala chisa cha mpadi. Ungalonga ndiri pano pampadwe pano kanonga muli nkati umu.
1: Eh, tamba mbokagali kushiguli gali maso kamba shikalinyo kupadu linyo kupadu.
0: Ah, tukuchedza na hazinji mamuna nkulu mwana telekerera.
1: Ndi mbuya.
0: Eh, tipangere kuti kumapeto kwa sumana kumbuya diki, gumanika pa nyumba, penu muli mbasa.
1: Sedinga kazi wondi ba nyumba bantu basa kwenda mbasa mangwana zilino jangu kwenda greja basa za chibisha
0: ah musapemphera greja nje
1: I greja vida plena
0: vida plena tangwe anango midzidzinango mbuya diki tikupangeni anango sakubera mitokodzi ma taxista taxista nanzidzo kugona
1: Nada
0: kumapeto kwa sumana nongatepa taxista nkhabe gona bi asalongo kuti asakweta maningi kobidi kumapeto kwa sumana chishanu sabudu na dimingo ati ni nsiku kuti nkhabe gona
1: majipana taxista nanga na unzima mulungu dimingo ngafika mbenda greje
0: nkhabe asatoma kwenda greje kumachibese angakotoka thamanga pontu ngwenda paparasa nju Angafika awiri atatu anai kwenda mudzi gula pampao para anapiana aje sakoma
1: Indi ndala
0: Ii ndi mwapilonga mwenyekiri wende kunani mbapo
1: Mwenye mkadifidana na umwe ya timpondoro mpondoro na jisena nene nkala mumbuya
0: Ndi singala ndale inabano mwandona inabano pianga kumatama ndati nadzamfunza kodi iwe usachedza na anzako iwe ndiwe nkalapa kala mpondoro nkalamu Usachedzamo na nzako nkhalamu ni chintu cha kusenzeka nacho. Aiye atenga ine nsachedza na zinji ndi dzina basi na. Asiyeni bya.
1: Kwanza kwama na kuleka kulimba kuna mwamba yamba nipikira pala sisi siku na masigata ma Guinness Carlo mbambambe kwa marara. Lemwe kwa madala kumwe kumbuya onizi cho. Na wanangu hapa ndanda maneka una Hortense João Batista João na ngono anga so Manuel majamba zikana so Mr. Pampam Alibe na mezala hatu na maa adati malila shuka huyu na mandi pai Carlosho Marara Alibe na mezala angu ense Alibe Na wensi ndia mbandizio mbuya onezi jo.
0: Kodi mbuya diki, kunyuma nkupi gani?
1: Pai, tumachisaka mba kandisa nda mbwenda.
0: Ni mwangonde nda mbwenda.
1: Pai.
0: Apu.
1: Nda mbwenda nga ita wambu shipanga.
0: Apu andukulonga hapa. Tinga buka nyangoma.
1: Nga shoka nyangoma.
0: Tipenda pa uyu mafunga. Pa mafunga hapo. Zunguliru pa ngono. Kuti ngombe pidi. Tafika pa uyu. Ngombe kuti tinumbe chiri.
1: Hili chiri. Nga nipashipanga chiri.
0: Basi. Agwashkenti. Tumpe nambuenda. Nafikira ata agwashkenti.
1: Pandambuenda. Waza. Ya kwa mwagi pa goba. Ndeshuka goba. Ndambuenda.
0: Ndandisi ndambuenda. Ah, pa. Nikapita nikukuli mizizi ya kale nikapita nikukuli na ndududu. Buka muntra kwenda kutikatape. Karene inamana na kambo mfundisi. Mwajimwe ndidi pirisori kubiri kenda kata kenda kazi tapira kuyu banko ikali kupi. Nyumba koyo banko ikali murumbala. Buka muntra kwenda murumbala katambira kubiri. Ae kapita nikulensa maningi chinchino. Wa muntra kuna banko mbo opi kukoma pinto mabiva. Ndakota dene. Mbuya dike João. Mbuya?
1: Mbuya.
0: Ndakuikira nyimbo shi Zena. Kutsokola kwa ndima ndakuikira nyimbo ya ba huyu. Mr. Jota.
1: Jeka zangu tumbasa ya kuverana wa muivano.
0: Mr. Jota, nati ni mwiki kutsokola kwa ndima nyimbo anu, nae? Ndakuta ndine. Mangbara, penga kwa nisika nabweza kusuzumira ni kweko. Ninabwera ndini ye ni kweko. Nakuta titi pabotsi.
2: Zena, Zena, Zena, Zena.
0: Mai Zena mwadokero atani.
2: Zena.
0: Mpane nina manja mawiri mamuna yo.

0: Hedidi ndisuzumira pandu kuntokodzi nditendeze mvesere wakumalisa masiku alero ma mvesere kuntokodze masiku.
1: Masiku pai.
0: Masiku Hedidi nikucheza nani?
1: Panova mukucheza na Paulo Antonio.
0: Mbuya Paulo Antonio mukulongera kupi mbuya Paulo?
1: Paulo Antonio akulongera kuchokera ku district ya Shuta posta administrative ya Kazula.
0: Kazula. Kupati
1: dade ya Mushena popate Mansamba.
0: Muli Mansamba?
1: Tijikuno kai.
0: Mabasa radio kufika Mansamba?
1: Kuno leta kubani madidi mwene nkabu problema di.
0: Kweku kuna fukulio uyu ndava kuti kweku na ferro tari Mansamba.
1: Kukuno letu meji kai.
0: Sanzi wako ndafika kare ni.
1: Ndafika
0: kare, right? Mezi ya nduli ndafika kweku Mansamba, pita kweku Mushena, tani pita na uu. Kazo, ndafika hako, sazi wako. Ndakuti Mansamba. Ndikuna imwe.
1: Kuna letu, vai.
0: Nimwe piti sori kweku?
1: Ai, ine sindi nyo kuno letu, right? Ndachita kuberambu kukuno ndine wa provincia Manika, distrito Tambara. Lokalidade ya Sabeta pairo Sabandari.
0: Uimwe Tambara kuna Sabandari mbubondo?
1: Ime nkabu piziwa beto?
0: Kambi isa yeze Sabandari alikuyu alidoa basi.
1: Alidoa basi kudoa basi choeza. Sabandari kutambara kuna Sabandari ime nkabu piziwa isi.
0: Nkabu piziwa kuti ntundaulu kuna Sabandari mbubondo tangbi pepati nga fika uyu chweza kule usogulu mwacho kukuna Sabandari. Fortuna mkwete mwanyanza Zambezi mwole muna Sabandari.
1: Ya kumwe kuna Sabandari meji Fortuna kuli Kamhata.
0: Tingabuka Kamhata mkwenda Sabandari. Mkwete mwanyanza Zambezi.
1: Ya kuna Sabandari. Agora ukumbu kuna Sabandari mbukuke uku kuna tina Sabandari, tina Sabeta 1, tina Sabeta 2. Sabeta doji ya mkwenda kashita Sabeta doji nyo chenji malide ya na provincia Sofala.
0: Uko tingachikati kuchitira.
1: Puti example tingashoka ku provincia Sofala na distritu ya Chemba.
0: Chemba.
1: Distritu bairo kumalizira ni Mangoma. Tingabula Mangoma Sabeta ya nyo chenji na Mangoma lipakati nakata Sagawa Sofala Manika. Tingabula nyo chenji sabuda Sabeta doji. Tingabula Sabeta doji sabuda Sabeta un. Tingabula Sabeta un sabuda Sabandari.
0: Mkwede mwanyanza Zambezi mpapu mwemu.
1: Ya mwe kule etu mwesu.
0: Tangwenda pita kale na kukule fika pa uyu pale. Pa uyu Makosa pita tepa. Ate kukumbia. Mpimbineza chemiro aje penu kumbia mwana. Pana uyu nango. Mpimba zinangu zika kule tiku tepiti datu. Mwe kalene. Inumaziko mwini mwanji. Sazi wako kukule. Mwansenu unonge mungu tapita mkale. Mwese zinere. Ziko mbidi mpwanji. Tama kupidua la pinangwe. Nima kajinze Sabandari alidoa basi. Neko vizu wambu kuti Manika kuna Sabandari mbubi.
1: Kumanika mbu kuna Sabandari mbubi.
0: Imu mwenda kachona umu pa Mansamba. Imu kwa mwasembwa na?
1: Ai kuno ndazi sembwa, ndida sembwa letu kwe kutambara huku ndiye tida takula pensele dabu na viku kuno.
0: Kwa kutambara mwasemba ndi mtangwe acheo kwa sasemba. Sasemba muna ndiwe.
1: Nda kupeleza sani pae kumulide kwa.
0: Mwava na? Nafunza kudimu kwe kumwasembwa.
1: Nda kupeleza sani. Nikazibu pa kupeleza sabunu buina hapa ta kupeleza sabunu mwasemba hindi.
0: Imu mwasemba.
1: Ayanda
0: sema mwatukankazi bukana itambara mwenda na ikupi Mansamba.